0: lugundu subudi wa muti lwagu bungi ulale asara gudu balin Jesusu lidagi oweni lasara gudu badiwa la ginye uwara luma Jesusu. Aba me la negniwa uwara huma ligibu ginyon. Lwagu hufule sei na sufurirei sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubalin la reini bungi. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweirigo bungi. Lige maburi ha lubai waruna labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu murusu. Iseri dei na wanya muna dage wabiti sagwei. Le wasufiri rubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kama lumu uweiri guni le magumu chaditi la nigubai won. Weiriti anigibe timati. La diga meteni runtiwa lunu kate le ari huwabai. Lwe dige luagun le mari hiwabai. La diga sun kate le ari huwabai gasigirati. Gama lumu le mari hiwabai ligia dura rubai lun sunwada.
1: Segunda Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagu buke aba muna to, muarugu na kei hamuga aba kiampu to, mama tu lung lutida. Subudi wa muti lwagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya, lwagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to la degun wugiri, aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Lelinaru aba kate, busenti wa hamuga, tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga waha la abagari da lau ugubu le wawagu bai. Dariti wa megi iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabuse irunya uwegun lun verederu kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabuse irumbai lun la sansi ragun wagu bule gagumu chadibai furese lidon wagu bule magumu chadibai. Mowe gawagia. Bungi wa ranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu won keisi achoiruruni lwagu le lumbe weresi biruni. Hemeni giti wa lubo iti sun wada. Lau sun subudi wa mani lwagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwe wa bureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu. Gayara aligiti wa finye lwagu. Gama lumu hemeni giti wa lau sun hamuga. Himi wa mani lun wigiruni ugubu le ja ubuwagu. Luwodi agana wa lumo wabure me Jesu Kristo sielu. Ligie wafa agube ilun wadigini lugunda wabure me sunwada. Ja wagia jebe ubowagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararan wa ligibu ya Kristo lun laguse ragidaniwa, lun leresi biruni kada aba lafaye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigwe dan meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo. Afa agwati walun wafinye ragudu ninye sungirigye, subudi lali bungyu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, bichugunye aba chansi hun lun hasandi ragun hungwa gundanyu wawo. Lugajara la haunabu ninye arufu da atinye haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinye. Ainlili halilubai wawo, lwagu lufule sen bungyu. Ainti malu lun lubai wao, lwagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bai. Hilagu wati wa lubaiti sungu bai. Hilati Kristu wawagu sungu wagia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanarigu habagari. Lun habagari dun lun le owe bai hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti kweton lun lubaru wa gong, manigu wa maya grigi ya kei hanigini ya lirahanya ubou. Segun harihiniwa, lwagu meha abada, barua muti meha Kristu kei hanegani lirahu nyobou, gama lumu mitara hali gweto. Lelubaiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sunkate le binadubai, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sunkate le, gagani gwati wa meha luma bungyu ladiga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibuni wafigun, gayara lamuga waranda run luma. Rulu muti wadagmunu ligie won lun waranda ragudu ninya sun grigia luma. Mabagudun lumuti bungyu hafigon grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmunu ligie won lun waranda ragudu ninya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha, launa habanya Kristu, keisi gubairi ghamuga la yumura gubungyu guanari guhun wadagi. Ayumura guati wa lubaiti hun luegi lobad na Kristu, Arandra humal luma bungyu, madigunti Kristu ni aba figou, gamal lumun rulum.

0: Juan, le abi la griga lirana guaguero. Chagagaru legi ban yaluma siru du le arabuna. Abaha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe la puritiha. Danti ha le hagu festaruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Dan le larihi bai Juan la gustarag haya la grigia lida getia hadam rifari seugu hama sadu seugu nyubu itia luha badi seiru. Aba larinya guhon.
1: Arasa hewe huwe le. Kasa avisa rubalun duhanura halwe la nerime abai chuni. Logu figa ule lumba iliabui. Ausere huma abuidu. Arihua la mga furangu logu asakri hadu la. Masami naradugu huma idagwa ladugu wagun Abrahamu wagi. Ladiga nariye he hun lo gayara la ladiga buingi ladiga ogun Abrahamu lida ge dibule aranse harawa lo lachu hun titi buwewe ani sun wewe le mabui du tili chenwoti aba lagudu au lauduna na badi sero arufu de logo sakri hadu la ahi tele lumbu ilia binarigi la badi sero badu lau sifri sandu luma lau watu gemet gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nugunu ligei ni lau anui haru lichobu le luhaburu La Roma da gdu bai trigu, aba me la nua da hani lida ge saga di ma bai hel. Aba me la rei duni trigu, guda lei me saga di le ma bai heli, lida watu ge meti le menyi kucha di bai.
0: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya, aba la tiluru luago duna le giri bai horda, le nyen lu bai Juan lu labadi seiruni. Mahati ye bai Juan labadi seiruni, aba la riengu Jesusu.
1: Au lu bai babadi seiruninu. Bugu ya lubo inyumbu inu lungu na badi seruni?
0: Aba larinya gu Jesusu lungu.
2: Itara luba kwento. Ladiga lungu ti wadiga nile lubai bai bungi.
0: Aba labadi seru agaduni Juan Jesusu. Lari gya labadi seru Jesusu. Aba lafuri duduna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagu sielu. Aba larini ni Jesusu sifiri sandu larairu kama aba unhu liabi luagu. Aba lagambu larinya gu aba umala li sielu gya.
3: Ani halere rehinsi ya bainu. Le awwe ome gulandu munda.
4: San Mateo, capítulo 4.
0: Aba lanigu ni sifiri sandu Jesusu lido fulasu magire watilu loucha gu ni mafia. Lari gya lerederu Jesusu bian wen wei luma bian wen ari abumaigiga. Aba lalama chun. Aba ti liabi mafia lubadu aba loucha guni. Larinya galun.
5: Ahen li rehubu bai bongiu. Saligu agita bai dibu le feime.
0: Aba launa bu Jesusu.
6: Tarin hare le nenu bongiu. Mamar gubai tau fein ha bagri de grigia. A bagri tu baginya lau siun dumure le larinya gubai bongiu.
0: Aba ti laniga ni mafia Jesusu Jerusalem. Uburu gule sandi bai hon hurio. Aba lawari ragaduni tabulu gu tempulu. Aba larinya gulun.
5: Ahin lirubu bai bongiu. Chuba ba yage luhuna bu. Ladiga tarinha lereru bongiu. Larinya gubo bogi hon lani angheli gulun huni giru nibu. Hanegu ba dibu haha buru. Lung macho gara bulna bugudi luagu dibu.
0: Aba luna bu ni Jesusu larinya galun.
6: Arenga tugien lereru bongiu. Mocha gubo iba bure me bongiu.
0: Aba la niga ni mafia Jesusu loagu aba wubu inyuti. Aba la rufudu ni sun aruwa ihani le ubawa gubai lun luma buri luwairigu. Aba la rinya gulun.
5: Nichi gubai sun lebon ahabu ahudura huanu.
0: Aba ti la rinya gu Jesusu lun.
6: Dise ba noi mafia. La diga tarinhare la rinya bungiyo. Lun ruguba babure me bungiyo bahudura guwa. Lun ruguba ginye beseri vida.
0: Aba ti ladise du mafia lue, aba hayabi angelugu esteri widei. Dale lagambu bai Jesusu lo aguanihe la Juan Frisirugu, aba lidi lari gong Galilion. Merede ti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le laru bai duna lida hagire rasa ha Zabulon luma na Naftali. La susere du bai sun le, lu lagunfuliru le labriha bai mehe Isaiasi, Leme ha profeta le arinya gubai.
7: La keira sablon luma neftali. Lida uma lubadi barana. Luegi ogo le nyengi lubai la boucha veyu libiti kordana. Galilea. Le nyengi lubai agana vaka mama banyakuri.
8: kui ha me ha lida i duguri ga ari ha di ava ome bularugu kugu ya le me ha lida vei la muni unga lani na oveni arugu unga gida vali hau
0: luma ge dan ligia aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen larinya ga
6: asakri ha huma la diga yarafa li la ruwe ha pongiu
0: Ei buga ina linha Jesus o laro laro duna Galilea, ligue larihi biama gamule no guatia. Aba hada ge Simon, le gire be Pedro, le aba Andurese. Esenia ni habagari be, haguri eti, aba larinha go Jesus o hon.
6: Fala humana, aba me meseni hadun la udra, anaharugado me guriki anu lunani kume.
0: Frese frese, aba higiru no reseni, aba houdi luma. Lubaro ugo umemere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Hakobu luma huang direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada huheseni. Aba laguoru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higirunu ugune, igre haguchi aba houdi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesus sun Galilea arufu dehena tida buri haligili si huri to lida bonkada fulaso. Aba ha la puriti ani ugano buiti luago ti larue habungio. Arei da guaga da ligia sun liwia risandi le hawago baigrigia. Aba lagambunu wa luago Jesus lida sun Siria. Aba hanigini sun ha asufri he banya lo amu ya goina rigo sandi. Igairugu haga wago bain lagubri sifiri. Hagoen ha di banya. Hama ha derege danya ugugu aba larei da guaga denia. Saragu hanya grigia a fala ruti Galilea gia, lida geburi fulasu de Copolina, Jerusalém gia, loubo agogia judia luma loegia obo ilen yenge lubo ila boucha weyu libiti horda.
4: San Mateo, capítulo 5.
0: Dale larihi balinha Jesusu sun grigia hagia, aba lawariri luago ubu. Aba lanyu ruyen, aba hondera gulani disipulu gugeye gulo. Aba lagumesteru arufu dan hon itera.
6: Ulese watinya ha subu dirubali luago mege humani lide habungi. Ladiga mene gubay hon lunhebelurun lidon laruin habungi yusielo. Ulese watinyo ha ayahu banya. Ladiga lichi gubabungi yukuras hon. Ulese watinya ha unabugu banya ani mabafu hagia. La dega heresi rubai mua keisi alaga. Fulese watia ha la mapanya ani magra buhagi alo ha dugni lugunda bungi. La dega lider gubanya bungi lu ha dugni. Fulese watia ha gudeme ha bubanya. La dega gudeme ha bubai bungi yon. Fulese watia ha haruma banya anigi. La dega harihi bai bungi. Fulese watia ha watik marido banya luago darangi lag. La dega lagua rubanya bungi yo keisi lirangi. Fulese watinya ha sufri rubanya iba hou ni luago ha dugu ni lugunda bungi yo. La diga hebele ruban lidon la ruwe ha bungi yo siyelo. Fulese watinu dale ha nabago nugurigia. E iba ha hamao arinya gahagia son luweyeri yeni huwago. Luwegia nani gu huma. Gunda nyo huma. La diga heresi biruba aba ume bufaye ti siyelo. Itara linya mehaginye ha iba hou ni wa profeta go ha nyubi banya hubaraginye.
0: Aba la sigiru Jesusu arinaga.
6: Itara hinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo, ahin le feri dira salu lubasua. Kabagia un hula. Uwalime hula ni ka un loidigia lun la guruniwa. Aba me hadigira go ni gurigia. Itara hinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu gule luagu ti aba ubu sinyati ilaramu dagon. Furangu ti larihinua. Mebe dunti gini aba lampu lun lichugu nu watabu gini aba gafu. Luago dabula lichugu wa lun lorugu nga dagudun hau sun hamuna dabanya. Iter huma gini, durungu wago da humehi lampu hata gurigia. Lun dame la harihini buiti leha digu bay, aba megini hadimure ha buiti luago wago chibungi le siyelu bay. Marita kwa humati ya luago niabia la agidere ilirudu Moisesi ni le harufu du bay profeta go. Mama niyabi ya gidei, niyabi ya agumvlirei. Ninara lubaiti hao luagwa nihi warga liligia la sielo luma ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lektura, lida gine liluru do Moisesi darime lagumvlirun sun katei. Ligi ya lelu bay ishi kuti mebere seni luagu furume warga kumadi lida gye lurudu. Ibi ne le la nyura kuti mabay lida gye. Arvu dah ligi ya hongri gye lunha dugu ni li bele la dugu bay. Nyura bay la nugunu wa yagata sielu lida la ruin ha bungi. Ahin ti le nyudu bay lau sumburi kumadi lida lu warago. Itara ginya la rufu daha wairi bay la nugunu wa yagata sielu. Narinya hare hon luago ahila mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso hawei arufu da hatinya lilurudu moisese hama fariseo go mebel badun lidon laru en habungi yuselo. Agamba humali luago arinya wagua li lame ha hon hagoche go lu mafar ha huma. Ladiga furume warig lan le afara hati la siya dariwa bala. Kamalumo narinya hare hon luago furume warig lan le agayindite luma gurigi ya lile di Lagusa ra guduwa ba. Leyane guti lun gurigi ya lile di bidiyo wa tau luau ginye uma lun mafiyo gati. Itara liye lubayti ahin banunga bidebe se luau gun lani bungi yulatari ba unyein ababarita guni luau anihi lan kate li dan furume warg gurigi buba. Igi ra bay le lubay bedebe hani nyein ligi bugin latari. Aba me bidi arandara luma gurigi ya ligi. Larigye me ti Gayara halime bagiri budun luagun latari ichi gai bidevese. Ahia bunse era aba grigi la nugu ni buligi bugin lurudu. Beluba lidun uwaru ni luma luago hei buguni wago luai ledere geru nibu lun agusere guduti. Ledere gara bu me agusere guduti lun sudara aba me badagrun. Ninaro bau, mafri dupa di gulai nyingi ya dari bafayeru ni laguma hon gawana. Agamba adun luago arinya wagua lilame ha. Magabara hahuma, au narin hare hon, luagu furumia gwarga lan lea wama diruto aba wuri, agabara hali tuma didas lanik. Abu lubeti la figo gita bagu le bonwene, sagabai, fui bai buwari iwa, buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigur lau bidin lau sun bugu bu mafiyo gati. Ahin buha bu lubei le bonwene a figo gita batipu, durubai, Fui bai buwari iwa. Buiti mati lu leferi deru ni aban lidage umega guni le buwago bai siga lau bidin lau sumbugu bu mafi ugati. Arinya waguwa ti mehe ginye luago furume gwarga lan le igiru tu lumari lun ti lichi gun gara dalani na igire guni tu. Au narinya hane hon luago furume gwarga lan uguri igiru tu lumari ahimama lubai ladiga takamare don ligi buwagun abatagano luma amu uguri Adika gada lumutu furu miyete wuguri aga barahane. Leginye aga mariditu wuri igira wargu la duginye ginye aga barahane. Aga mbaat nginye luago aninya wagu walame ahon hagucha go lun hagun fliron lau lel haninya gubay lau afinyonu ni ligibu ginye bungi. Au narinya hane hon luago mon lumuti la hafinyonu ni kawo wago. Ni luago sielu la duga ligia lala na bay laruen ha bungi. Ni luago muwa la diga ligia lebu bay lugudi. Ni luago Jerusalem la diga ligia luburu gute bay waruwe ite bungi yu le weiri gu bay. Ni luago hichego la diga siyante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Arinya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uago. La diga furunye gwarigu amu kate harinya gu lue lira lumaginyati mafia. Agan bandun luago arinya wagu walame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narinhane hon, lun magi yugudun huma uribani luago uribani. Lubara gen lira, ahin ichi gagurigi agufu den luago aba lobo higibu. Ruya humi le aba obo lun. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tutuigen hisimisin. Igre humi lungien lanugunu habite. Ahan la fosra aba grigia luha nunga aba nunguni luago aba maile. Barumi luago bia maile. Furumia gwarga le amuri hati aba kate huma. Ruhumi lun. Michika huma iginye hanaga luago le afure de hati huma. Agamba tunginye luago warinya wagua lame ha. Hinsien labu madobu liyere gudame bagani bu. Au narinya hare hon. Hinsien huma hagani hon. Bini huma ya meha inya ragubalo. Adiga huma buiti hon ha yere habuba inye hon. Afurite hugia melu bungi yo awago ha anaba gubalo. auri babai au seruno itara loba le rahi homa hugu chi bungi le sielo be leona habali weyu hon buitia ama uri bati ona hale huya dando hon muaratia ke hon ha uaratia ahe haru gu banya lobe hisi habu banya hon hisi da hon kaba ge faye te heresi biro luago lira adega hamu tigin asa lufri te ha gu bra ban le lisensi no gumadi itara ahe hon gu yin lobe hamada go habu sorwa kapui te haru tu be lau lira ibi ni ha ibi ni habu banya lo bungi yo adega hamu tigin Uwara kwa huma lubei tikeisi uwara kwa lahangu chibungi ulesi ya lubei.
4: San Mateo capítulo 6
0: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongurige wubu wa guginya, larinyaga.
6: Goniki huma lwe hadugu kate buiti hagibu gengurige lunru hari hiyunu. Ahi hadugu itara, nishu bai hagu chibungi ulesi ya lubei afayeru wahi hiyunu. Liga dame lubei hidara kwa aba kudemeti, Masubu tiraga da humai lunsum ubau keise hadiga ha piyangu wabanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hage ya, hadiga ni lira, lunrigu hadiumara hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hau, lagu laula hadiga ni lira, ibia hamali hafayiru waha. Dalahishi kwa aba kate ilungu demeti, masubu tiralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidinwa. Agu chibungi le ariho balin le hadugu bai labu gien libidin wa lishi gu ba hafayiru wa. Tagin le hafuridun lubungi yo. Mintana huma kei ha biyango banyi gibo ha hinsia bai hon lon hafuridun rara tida ha ligili zi luma lida legeya dun uma lon harihini ya gurigia. Ni naru hao. Lagu lau la hadugu ni lira ibiha hamali hafayiru wa. Tale hafuridun lubungi yo. Belau mahirumu rugu, daruhu mai me hubenari, aba me hafuri dulu hagu si bungiyo le labu go bai humanye. Hagu si meti bungiyo le arihu bali le hadugu bai lidan limani, lishu go ba hafayi ruaha. Lidan le hafuri du, magu yu wagu da huma dimuri le malati kei hadugu hai bidi habu banyan lu bungiyo. Harita guatinya ti luagu lagambu banyan la bungi la duga libe hadumre ha. Mitara huma lubai tikei hagaya, ladiga lubane ke hafuri du lubungi yusubuti lali kala habuse rubai. Itara luba lubai ti hafuri du. Wawuchi bungi ulesi ya lubai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adiga wala bugunda ya ubogo kukei ladigunu wa siyalu. Rubon wega feng to lani nasagu wei uwan ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Kiferud na wamani ya hadigu banya uribati wong. Migira bawa lu wabur halidu wawucha waguni. Dise gudarigu bawa loe. Ladiga buguya le aruwa habai. Bugia le sunti bai gabafu. Bugia le wairi gubai lu sunda. Itarala. Itaralinya lubaiti. Aha ya ferud na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon. Ferud na lubadu ginye hagu chibungi le siya lubai. Ahin uwa ferudu na huma amu, uwa baiginye ferudu na lani hugu chi bungi yu hifigo.
0: Aba larinya gu Jesusu.
6: Uguya, tame leha yunaro, noruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agia hadiga bali itara lurugu harihi nigiriga lau hayunaro ya laa. Ninaru hao, lagu lau la hadiga ni lira ibia hamali hafayiru waha. Ahin uguya, da leha yunaro, shibahu mehigibu. Aranse kwa hukia mehungwa, mefeha mamu kakirigia lwagu hayundari ya la. Hugu shingiruguba bungi ule marin hibe ige fe lwagu hayundari ya la. Aba meti lichugun hafaya iruwaha. Mondara kwa huma irisi ni jawu buwa gulenye lube gayara la hahi chung hamutiri anigagahu dadiligi ya kate. Legia nyehi lube gayara la hebelurun hiveru tiyan lu hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Lenye lube isinya la hau chenha mutiri, magahu da diligi ya ni kata. Mebelu hagi ya hiveru tinya hiveru wa nye. Ladiga lenye lumuti hirisi, nye nyunginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ani lube iti buidu lube bago, harugu waga bai ginya lao sumbugubo. Kama lumu, ahi sandi lube bago, lida bay luburiga sumbugubu. Ahin lubay ti luburiga lubay lampu le bida bay ida ti malubati luburiga. Uwa ti niya bagayara ti le selwe do hong biyan yubu dirugo. Ladga linsya do ba aba hada gien lun liyere go dame le.
9: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: Buni le hadue rubai hong hagubrigu. Lugundu bui tikata ile. Gunda tigrinha bungu lau. Uri to hilali tumari. To erede rubon tabu guasun sui na gubai. Rutumuti temeni gin lago bungu. Merede tigrinha tafuri idun ariabu veiuago. Aunti to edegera gubon tungua lung ugunda nilana ubo le. Hilanyu tinha lung kata iluago tibungu. Lausun viva giro la. Aninha gabai buriginha kata ile hong. Maden hon lamu ga hon luago nikata. Le maritan guti hawago lanigu, hatima li duhanyo, jegua li lau la finye, uriba timati sigu lau ama grigia le ma finyeti. Lun laburu duni watiri uri to hilali bai tumari, tida garda lanna idera waguni, to rugubon anini hale lumage uru wawen irumu tau. Lun ginye abar gugi li la meka tumari. Lun tita subu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahanyu buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achiliru banya tubinya. Ahen seribi tubalinya iduhanyu luegia Kristu manangu gatungua. Ahen idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tubai furumia gwaru amu katei buiti. Ahen ya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigu. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chilir badan lunya habusa irung hamari aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurung hama ladiga hadira aguni hadara dun luma bungyu. Aba hayabin lung hamagwa ligudun lung herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sunkatei. Adimure akate le mon lumuti. Ligem nabusa inumbe lu kamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lu garanga ni hama. Lu honi giru lu haba. Lu michugu hama luga lu honka mafinye banya. Lu hadimure ha uriba hawagu. Anyahi urinya hilanya umari. Igira hama alibungyu. Aba hafalaru ni mafia. Ahi anyahi habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu. Aba afinya tuwuri o wuguri, lun ti lideragu ninya. Migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hideragu ninya, tila na ligilisi wuninya ha busemba nya hidara wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi, ha adigubali hawadigumari buidu, lun ti hafaye runi wa buidu, hatima gafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani, taninya harilererun bungyu.
1: Mijiga huma abusa de logo ni uma bulu baga sudan le luwadu maridu li dan le fere honu ha li la nada.
0: Alinya gatu ginye.
1: Garita tinadagi meiti lulibigi ni lafaye iruwa ha.
0: Madiga bagasu luago li chugun li durun aba alidi hati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago li durun. Ahanya ha asigiru banya li dan figou. Lunti baden ha hon hagibu ge sunga finyetinya lunhanufu de dun sungu bai lwe hafigun ha. Ayumura guati na bun, ligibugi bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibugi angel liguha la nua dirubanya, lumba gonfli run luma burigumadi le, lum aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagu. Lunti baturia ni ligabri buidu, luedig gafigon la, larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon. Dise ba lue sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunarugu, guraba ginye muruso divein. Anyahen girigia arihua ti hafigon furangu, lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigin. Itara meme linya ginye, kate buiti le hadigwe girigia arihua ti furangu. Ahin ti le mabui dubai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
2: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha musu banya, lunti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lun madimure hon la uriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinya. Mon lumuti logu wa la hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lunti heseri biduninya buidutima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kata ile apurichi habaime. Ain arufu da haba grigi akate imaricha ti animuwa na tiluma laruma arufu da nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli laluma bungiu, aba barigu watungu wa grigi aligia. Le ibidi ya tini kata lu. Ganigi tilasige neha luagu buri dimure, lida aginyeti sigene ile liyami buri gimugo. Ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigi ya, luma buri uribu magumu chaditi hada grigi ya ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lu inaruni. Harita watinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni lumabungiu. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuliru ni lumabungiu lu le gufuru mabai lau le lumabai. Ladega manigun ti wa ni kata wa magua nyahu ubogun. Sinyaba iginye wa nigun ni kata yagi. Ahen gaigin wabai gadauragun lu ti gufuru mawa ma lau lira. Ahanya habu sembanya harisi dun. Mawandu hamuti ocha waguni, aba habiru hatidon lisadara na sarago la gubri aritago nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinyagu sensu ligia lila gleboi sun luguya rivunibani. Anenyaye sarago grigia la diga hochun habihin sensu, aba higiruni hafinye lagu Kristu, bungi da hamaliti habagari guanarigu lau asufuriruni. Ahinti buguya Timoteo, Kaisi haba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kata ile. Baruba haba ibagari le suruti. Le lan na gunfuli luma bungiyo. Afinyani, insinyani, gagura asuni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lan na wafinye. Haba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain lagura bungiyo bun da meka le. Barufu dumbali hagibu gine sarago grigia. Luago aranse nyubinya lan lun bafalaruni Kristu. Gweto, ligibuge bungyu le ichugubai ibagari lunsun kate, luma ligibuge Jesu Kristu, le meha ginye gefembe ulagu le inari nibe ligibuge Pilatu. Busenti na lu bidi lau le nubai bai bun tausun taruma banigi, ua lamuga kaba la uago la den hoa bun, darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia, le lanua dirubai bungyu, lagiribu duba Kristu ubowagu, Bungi rugunye wairigu, sunti gabafu, haruwa ite uruwa igu, habureme abureme igu. Ligia rugunye mowe dadi, le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayarafadun la niyaba. Marihin lagil niyaba grigi ya bungiu, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la uwairigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gabahon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamai me hemenigi luago irisi ni machoru tiligia. Lung hichugun ni hemenigi luago bungiu. Le vivambai, ani rulei sun kate won gibe lung wagunda arun luago. Ania gabahon lung risi hama lida le buidubai. Lung buidu la hoserun le tima timat. Lung aranse yung hama lung hichugun luma lung hafanin hani le hamabai. Itara luba hondaragun irisi ni hongua sielu le adurarubai lung sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteo, gonigi baile ichuguba ilabugine bariaha. Magamba ba dimure burile lanna li subudin ubo. Nisigene le lanna kate le giri digubai subudi le igira gudubalin hafinye ha afalarubalin luwujeri subudi le. Binila bubungiu itara la.
3: Tibie maligara da Paulu lo Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luago lugunda bungiu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Cristo. Na biru nyo garda to bun, Timoteu, le na negu bai keisi ni rau le hinsia bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge waguchi bungiu, luma ge wabure me Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lu bungiu wago saga na furi idu arie buweyu agu, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da naritagun lagu bayahun, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Haritagwa tina lagu afinyani inairu niti le buwagu bay, loida to bagutu tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu balin afinyani le furumie, ani choru numuti luagu anihin la ginye bida. Ligandania gubai bun, lung bayu suru ni meme, ubafu le lichu gubai bungi bun, dan meka le nichu gumbali nuka bubabulugu.